Diabetes, mataas na sugar cholesterol at alta presyon, gut health is the key, kaibigan. Kaya i-clean and fit mo na yan. Ang Clean and Fit ay mayaman sa prebiotics at plant fibers na nagsisilbing pagkain ng ating probiotics o beneficial good bacteria para mas kontrolado ang ating asukal sa dugo at insulin sensitivity.